Owo ki won ni le ra je iyo ki won ni le olopun ojo osu erun yo o pe ko ma la kan ma se ko opa soro pore bu chiki chiki lorun ope ka se ri omo re o ma se tu